Tiho ako kung kabaka, keskas kitin. Katsama, churuli kakwa, renak tosteng ka, churuli kutan jalkebre, churuli kutspok tak okinain. Mantosin ko, churuan. Mantos ya kuyat kasantil chukwa. Skabi lalok bak atin. Skabi at kagwa linalep di sa jake rikin lah kuho panel chol nagtagulong kikin han kamoke sa shkong sa kalilidyan kamasyat atin nagkat kagwa pagkanak nakatsama chaku chulikutan na in at kagwa nakchwating kash pembingkwa chistabaru chistilpal sa kash jalalila kwati din sama chaku kwa Diyos. Naklaat sa ating kaat akal. Chispap ang kilis at yake tulikutan na in. Nintama tsakuat kakwa nagtsakwil sa tingkayap luswerabi luswaril tsak sa skawali plataforma sa skawali radio en linea o sa skawali frekwensya 106.9 kakwa. Chakwas optisip, chakak alebri kishdi malakwan kilala nins ama chaku nakchataklali musik eh rikinepre nakkunalik sakep sa shol chishbanun kili listaklan kilep li barkwan linakwa kanakku chishbanun kil kawa Diyos chakwil chateng kayep manach manah kwankep laat na kanawe at kagwa laon kanarut kanaw pro laat kagwa kutan sa king chaku tokbar nag no kuwerit siya kapar, no kuwerabi, chirulilok lah ko na lain kagwa. Lihong-hong klusurabi at kagwa, pero siya pikis ni malako ang kilala. Chola niya sa listyuami at kagwa. Anak agwe, likadyuama, sagwok kwan chishkunili, chulikutan ni kuwera kwan hulikomona, ingkatsik shoril tsaka nakwan ingkosla nakwan tsak chiribali shirarokil tukwa subanak churulikutan na nakwan shkwan shchobal abanan yung tama tsakwot kakwa nakchagwil tsa tingkay tingkaw sa akong kumoni renak toruk tsisrabal tsisrabal kip tsuko tsakwil kipat kakwa subanak kansakali nukwa tsakrabiki churulikutan na in. Chakwilep chateng kae bakwili kakumon li neke bersing kreli kae santi iglesia hongsot hong ropel chosha. Li santi il papa, li obispo, li padre, chishkunilep at kakwa lak angel, tokik in laot kakwa nins ama chaku nak chateng kae psalish kangele. Chakwilep psalish kangele. Chak eli kana leprik inep ho trashana spats lak salamon kamaan trashak chikapanu churulikutan kain kakwa. Panakaan sa kali nagagwak o taan sa kali nagagwak sa likadyuam. Haan sa kali nagwatak lagwi at kagwa mong kwatak sikbalik akreruli na lak na oso arin sa rujuchoch. Kagan ka ba Diyos? Wal man Diyos likadyuam, man Diyos listyuamip likagumon, man Diyos akwi at kagwa chishkunilip lishwaril chakshkali plataforma o chbaniyip at kagwa. Chakwilip akwi likwangga sa tsalam, likwangga sa ospital, likwangga sa peh. Lima anita ilok, lima anita kiyok shkwaep chulikuta na in. Ano in ang tama, utain ng kanap sa global, Diyos chukwa beh, kakul beh, usantil mo si beh. Mandos si kabingkil, eskaskitin, kwan kip siya tibak siya kikin sa shkwali WhatsApp rally radio. Jokin siya kwa bingkila rin, chikakaw la oli familia kukul tiyul, joko, chirap abing ka rin, chikakaw re, karcha hunalik na katkati sa lakanghele. Pantios, pantios si kapingkil ran chikakaw. Sa ito lahil chokere. Sa ito lahil chokere, chokere la es li familia kukul tiyul. Mantios nak nakwerapi, pantios si kapingkil ran. Lain kanaluy sa tiyul bol, siya na alin at ibak chakikin. Mantios kapingkil, sakal kanaluy sa nakaketin ng takinak sa ila chol. Chirulilok lak eku kain, ikoslanak sa sala chol si kapingkil. Sa shkaba likak angel, itaulak rahlal. Kutan, mantios siya re, kabiak shkumon likapit.
kabiyakto kakit nakakyakto sa chile kaman chokit chile sa plataforma ng TikTok mantiyos di kibal mantiyos na kuna kwe roch pa ni churuli hong kamok kayo ulas lindo kayo sa kamikil sa kabal li radio linya mantiyos kamikil hong kamok chito kwang chalre li tihon ingil santi rosario ang china kanari perik in nakto el sa li hong kabal sa kasutin abanan hong kamok sa kabiyakli pichit tikipan bilat lekin di sa eh